0: ya. Ayo, ayo, ayo.
1: Ayo pempe mangke karo Mas karo Mimi.
0: Monggo Pak Citra sudulun,
1: ya. Ayo ya, Pak Citra.

0: Pakuwon Gupalawiya.
1: Pilenggahipun Narendra saking Wirata yaiku Prabu Maswapati.
0: Pilenggah Pakuwon wonten Pakuwon Gupalawiya.